0: can now listen to 531PI on iHeart Radio.
1: Ja sådan fra forhold til at nu i sin formål i altid at bes alle fagfejle alle mount farm og bes Ramona sagde man altid at time fulde med minutter til at tulle i Lima. Ja hvor fuld time altid at fase lang på business i altid at tulle lang for altid at på angre masani. Ja og lige om aften mig lavet fjerne alle pepe og lov for jeg fjer fjer altid at tulle til mig aften mig lavet fjerne alle pepe. Ja lige om mua lang lige for at få i min salo lige så samme lang at tage milo nul fejl lunge ind nul man mal lov Use kasit kau sanga mau ye kasit waya samaro le au fa ilonga kau sanga aku. Ha talo fatu le vetele mel fa lolo le fiora. Le fiora la pepe ne viavi.
2: Ya fa felo ya tu la fiora pesta. Ye palo fiora foi sa dea ya lo tu la mel foi le nei ya tai mel fiafi. Ha talo fatu foi pa anga le tatu pokalame ma lole fa mal lo situ tem favor nei aso.
1: Te lola mtala ya tuele uzu. Ile ya vesi ya lula lili.
2: Pastai.
1: Salo na ufa se furu mwantubo utawzang dojiti lima se furu a ile ya vesi ya lula lili.
2: Ya ila utala pesta.
1: Ii.
2: Ole au tita umulimule ya fautu angana umai.
1: Ii.
2: To angu. Manga aile kwe potaro ya inulu vai yesi marvai sasalap.
1: Ii. Ole mea kama lana nga ole kefa o hainga ngi. Ah, ole vai kamalingi. Ole yesi. Male, ah, kamale ole sasalap, ah.
2: Ya mantua fwoi a fai leo aya le moli male apu male kiwi fruit ya so umo stamta.
1: Right.
2: Ya, ele ala sese senga male inole. Ole sasalapa ole esi male man moringa fo ilele ewa o la au mai e mo wewe tamini e mna o mirti.
1: Man, ya, Ue pe o vayang umana le tau tuwele tatu o nanga. Oa maila u fionga.
2: Ya, fai asi a pisi fo yung adwe ngale nei vai taimi ono le ua tatu fanga solo atu da afalo na lua le ole tau sanga. Ya, ele ngata fo le na. Ile fatwa mai atu me. Failung ayo la sa to mai samoa ya face piece ona ya tatu tatu ele ngatel tatu digital ile la pina fo yo seleni i ai ngai samoa ya la fo ina fo yo top up ina yem fo ona tatu mata mata tu litelo tapena ngona sa to ma sa failung ma i samoa ya e papena fo to telefo yo la to ya oro fo ngai nei si tatu tatu in New Zealand nei ya pe ona ya ya tatu ngan wen oro fa nga solo mo la to oro fa mo to mala o isa mo ya na ma fa ona ngai mai fitala nga titia fatal no la to quote ya matatongi ya la to ngan wen a tatu official mo to sa mo ya ai mo mo le bluebird ya tulang okai Samoa ya of telinga wa tetial na wa mauta Samoa na um fer mo wa twai ya tatu vai umai e pe ona so sonye fo il tatu Samoa herbs my Samoa na mo tatu sa sala por tatu wesi mo tatu moringa ya la fo mo wa mo tatu purple taro ya le tatu ulu ya la fo ye masalo e o atula so ta ya mo fo ya tatu manioka po tatu kasaba.
1: Na na ya tu sala o tatu lo umna na mo mai na il tatu falo lo le na il la for tatu address lo vion le pe
2: man tu al mo ta sa mo ete ta mo mai ai o ma tu ton wa le au ta fa a fa sa nga nga il KFC lo no vinga te le al ton o ka pa ka mo ta sa mo
1: i
2: ya el wa e pa ka il bar KFC ma mo ta sa mo e sa varsa ma lo il fa to ale fa sa nga tu a ya nga KFC
1: ya
2: ya o le nga var na to me le sa yer ta tu company pa le le sa mo e we te wa ta tu
1: man ayo no I would have for KFC so sa to no lo visa
2: sau me mo so pom man lo ya na wa pindwa ye mal sta le nga ti ti ya ya ya na lo ba yel ta to fali ya e fatal no uma ta to na ya ole salu la sorta ya yo ta to te ma san ya mata la ma ya a fo le volta ya
1: se
2: ya pa ya me ara to lu la fiafi ya ole masalo neva ya

0: ya o le ana tau mwhaia ngai uma ngai la soto na il tato ofisa ya o nai leo mwhaia on tatala ina il tato ofisa o il tato falo loi maang ili east I Miami Street ya e vayaso ato le malo loi ya o no nisi fo yo fainga malanga o lo fea ngai mal tato au ngalu lue ya ai ngai uma I o li mauta Samoa il tala inga tia ya o inai mwhaia na mago malitele o tātou o loa. Ia, mō lātou aie e manao mia tātou vai. Ia, e te taule sau I māngili. O nā fōi a whee te I manrewa. Ia, ngā e le whalo loa le serve with love. Ane a fionga I a taito. Ia, nā e mwhai I nā e le tōru lima Myers Road. Ia, e anwhātasi a pap kiwa taito. Ia, e toi mau ai mani tātou vai e sima vai sa sanapa e so soani lau tōtou mō runga malo suka pe a ia, o malo tau sam ia, o Avondale ia, o inai le tuisa mau bakery inai Avondale li le Great North Road ia, nai mau ai ia tātou vai ia, whapena fōi le Pacific Bites inai Glen Innes le whātolu Farringdon Road Banga tonu le for the taxi market. Ya o na tonu na ye for ilise tatu agent non winga. Ile te tau anga I mai mangele tatu so engol tatu vai. Ai o ila to wa ye fa foto o kilan. Anga isa or tatu website ala tlmarketing.co.nz. Em fa yon fa tau na ya tatu vai. Ya I pe ani for ba anga ni fa foto o kilan. Esle fa pito me ale plus ai le share mai ya matoria ba ngale plus man hurricanes mar crusader.
1: Mana ya ele ni tanto fa pito fo po se se el tanto ti di selfai.
0: Ai el tanto se ile sa fa tino ilas for relent ne ta feta wile le ya male male
1: asanto ma
0: asanto ma sa ko ai Lea lai fulinga mai whamanwe I nai ia I la tau se I on sa I mai lawa ia o le tupe sa lafu o le tupe sa mua I le numera fitu fitu walu lima iwa fitu walu fitu fitu walu lima iwa fitu walu ia o Georgina Wanita le ngoa le le stala le stele ni lana lafua ngai le numera le ati tisao ya le lau o makamro se lauta la le vata e fai el fatau a le New World
1: ya
0: ma se lauta le e utu ai forta vale le PP
1: o sure, no se lau fatas
0: le isi a tato entry for imo aukilani wa mo New Zealand
1: right
0: o le tapa O tapa lima sukta la sa fatau mel faloloa a ile aso lima aso lima masinal nei ya sa la fola tapa pele fitu fitu tolu lima lua tasio nono
1: ya
0: fitu fitu fitu tolu lima lua tasio nono a le numero la New Zealand tangata le nafa o ngai vili le tato 0800 e la fola tapa o le olu o fatasi tolu Valutolu lima fatas olu o fatas tolu valutolu lima fatas ya le fela mo le vatsa se lauta la el pack and save vale tatu entry le ya mo fo mar se lauta la utro tsa vale a iso se a pampensini la val pp ya o tatu minas na las forelente ne ya pesta
1: e
0: o na ne ta lo for sun buanani fa ngata fo ya tatu entry se fa tatu se ila so ta ya
1: fa
0: ya la sala au top up il te ci servi sa mo to lu sfrutta la New Zealand pe to lu sfrutta la Australia pe siliato ya pe sa na fo fo i se se leni to se la New Zealand pe to se la Australia pe siliato anga ese numero te ci servi sa mo ya le la mo lo va no ta tu se la sua taia
1: Nalo, pa tai, e se si vai ngate fi sa no ye la ufionga ya ele fa yuna ta por klam la nga fa lor
0: Ya, e foi nei vaenga lo, so so ania e foi nei tatu o nanga. Ya, e le tatu nga venga le tatu Samoa College STEM Project 2026. Fa fo wina tu po tu science ale o nga kolisio Samoa.
1: Ma nei ya.
0: E wa mata tau mo a mata tatu le stala por tatu tu singa ngo online. E se lata online ma fa ye ona le stala lo ngo mol nei polo kets. Ya, e te anga isa o ala ilunga o le tatu website scopa.nz ya e mafai ai ona fatumu lo suafa ya o le tausanga sa fapea ona ea o tau ina il kodisio Samoa ya ona pule la vale o e ilau fua ya matai lau le stala ae o le tatou tupe fa vai nai se lau tala nisila ya tatai panoa pete ya Australia Amerika ule a o ele te leo lau fua ya le stala imo ni proketi ya o ngā ya wale fafu wina marfato tonga ina ya oportolo autao inai ya mata oputau science ya ole technology ya fapena ya mata oputau engineering ya mata oputau matematika lea olo sosoni el tatu skopa tamam tine tuwayo kudisho Samoa ya wase tatu wa onga laumua iwai wase ya malvayanga mulmuli ya e muli ya tufoi ya le matu famalo ya le sunga ya tuwayin laumua ya aile tufanga failonga fo ia na po ya le asa fa pe ona manu malo ai a il faia leo se ata video ya mosepese ya pe ona ye le la tu tom fainga male fa ile le ale ale shepherd rains ya le la uman malo ai le sunga join la mo ya my sleeping giant ya se company lo ku sa mo ya matua te lele fa ya a pesa mo shota tu watu
1: le ma tele le matua fa tan nang ma le fiona ya Twain le wa nga ia tu Samoa nei le fiafi le fa to mai an matua fa tan nang ya mana ia fo i al sau ta u al ta tu ya le fo tmani le tnu ya ma ma wa fo il ta to ta video le po ta tu wat le al mol pese a mol pese le po nei sa le aula mai nei tanga ole manga ye sole ko va aya le se meto ban sa mo kalu e mai uru a up sa mo a was quite impressed no ye yan po le Pacific Music Award mo ma ye lo na fa nga tie fo ye fa ma lo fo ye tama li fa tai fo la to fo la lo lango ile fio ya 20 ya mal la to fo ya a mata fa yo yo ele fa ngo fi ya a le fa ya ina il po po
0: yo e yo mato una nota ingole ole lango lango le au o tamu fainga ole am fayon ta tala ifo ia vanoa wa a teleni a company mai fafo le asa ili ili atu ia tuen man lato vanga sleeping giant te a wale pu e na mayo videos ia mai sa mua ia a telefoi nei ia tupe manganu e ngai maua foi e nai o tatu tangate sa mua tatu nol pu e ino le ole video le ina isa le aula ia ola hui sa mua nai famunianga mole lalfan ia a e lintele na ia la showcase atu ifo isa mua a ia tunu ifafu olo o yeile ta leni a ta mafana isa anu la tutu fa atasia a se video fa matalai ia le nei pese ia a e faftai fo la auto lango lango ana po a il fa moe moe ia lango na le mita mita ile va va ia tufo i ta mfainga alo mfana ia olo a ati na e ina ia le tu langa fa le ta leni o le pese ia a e ia le tua inga luenga ro fea ngai mautou le ile nei va yasu mo foi se swa popo ngan tatu pokala me le so sape au le lo fa malanga le le tatu mo tai sidi le la
1: ya ma lo fa te tele lo fio fo ia e mo le ne via fi fa tai fo ila o to fo pito la au wa na le se no to pis ni se mo lang lang ya ele ai se ma ko ya fa te tele e to fe lo fo ila pola sa le lo fo malanga le le tatu tu
0: after
1: time soifoa soifoa if young ai ala pepetala ilene ya oi longa fo ilona south out will turn to what's new is to twain a piece in this is selling at tato company telephone digital pacific if a full pepetala for voucher mal the tato pacific 40 ya mal the tato to tool in a tial marketing be on a la to nanga okayo olovo ieng o fosie moto malawa el tato what's new ya ai tongi le company fo le al bluebird la to fainga paanga fausi ai mo to malao a mai se fo le tato talo ma le vai le a mai sa mo ho le le la ki o le o mo me o vai fa natural o le vai yesi va sap sala pa e ma marinka la ta malingi a ka malanga la o mon fa malutu mai to na tang pepe fo le le fa tau mi fa no lo na na fa ilo le fiona ya la pepe ya e tau ma fa no vai e ku ko sil sila ku ma ngi o tino le o le fiona ya la pepe fainga marinka sole male wale leia la vai sasa la pama la vai esi ya lea la wasoi fu malolo inai ya le fionga ya la pepe le tato wangai ile tato musika ya tato trivo ifo la ya ya tato fasalang va pisnesi ya ai va malo atu tato tnu ili nefe ya fiafi gako aku ilpese lea la usamoa ya wa ursamoa I'm told the original, basically, the film, it's much like Eggie.

0: Amene, ma amene. Lewa, maia on to tole new. Letua oi maltama oil langi. Amatina ila tato porcalame fa wow. Ya, susu mai, a few mai, maliu mai. Fatal fatu rene a fiafi matang of fear. Ya, iltoifa our winner. Ole tau tua lau late yo. Peona masani ai a fiafi o stofi. Ole faftaila ile tua. Awa lea o taunu mai manuia mai ne tuaso. Ayalo tu mau pea ona manuia I tono maota malawa. Lo tato nu Samoa ya o te ronei. Aya meise lau sainga malo Samoa. Iso se tafal kelope. O faa pea ona faa fonga fonga mai ai. Le suai usunga la ufenga luenga stofi ile tua. Pa ia o Samoa mai ona maunga te tele. Se ia o atu I maunga iti. Maisel tapo inga matua o sina sina ile aso male aso I maota malawa a walo faiva lau whanau I faiva masani e maise o a o a onga le whanau ma lol folau ma lole on sai e ui le sui sui ya I ole tau fitau e inga ile tu male tu pe ona ya ile lalolangi a ol fitau wai ya a olo a perpeleina pe aloto soifua maso mato wola ele atua lofa il neu tau mai tato wa fiafi manuia malo so atau telenga ya so tol manino a capeto slatu leo pepe ya wa for sa tua ina o sa moa for tua mai mala malama a mese for mai el tato por calame ole 685 felan ran wai by ninko peona wa no mai ele sunga ile fatono le sunga ya lauli Ya seyuli, sorry, sunga ya seyuli, sabia leo fotoni pesta, ae mese foi, ya stasi foi, o aulupe fa alele o lo fa peona, fata itai, ya nefafionga ya lawano, ya atonu ya isi aso, ya staimi, ya avanoa o leli, ya wale tautua ina oe ala ila wala leo, tato utalo ilia vaenga, ya. Fatalofa, talofa, talofa lava. Alo por kalame nefiafi. Amae alfatulima. Ia o tato to'o sports peo na maasani ai. Tapena ina, mafunga ina, elifitalenga. O to'o manino agapeto slatu le au pepe. Ea wafo se tala la tamai. Sa ini nga malo au lupe falele. Ifa anga tama peo na yai. Mae alea la falevalu le tato por kalame maasani. Ole falea onga, ole lumanai. Mafuta mai sitasi o atali o le tunu se tulou le sunga le ali to mai fa apitoa inga luenga tau eltise le sunga ya titi atalanga junior ni hon tuli au pupu mai Hawke's Bay Hastings ia alofa apeona ngalue ai ia wa ave atu ya italinga o tato por kalame ia au afo ili nei au unanga matango fie ia Afale iwa o tato eva evanga masani peo na iai. Ia ta pena maile afiafi pea isi tato wati. Ia wafo ili neva I tau. Fainga malanga wo o mai ya okuso. Ia watu lata foi. I masina faepea na failonga ina. Ia awata penanga olei fai uwa tato tausanga. Afasifulu tu neva lipo. Mafuta mai sunga alfa fenga inga. Sunga reverend sabia kilika mesa eli. Ia wafo ile tautua ina oe Samoa. Ia se yo watua ya ele vavea ole asofo wolo ufata li tali mai. Maona la vasinga. Ia pe alofale atua moli atua ele toso ifua masoma ato wola. Ia ama ili nea fiafi. La ufuta la inga toto menino.
1: Ia maalore se ifo manuia la ufionga. Ile toto li inefo ifango le fiafi manuia meuma. Bila vao le ta anava tau masani ya fefio asutofi e manuia la fefio la stofi
0: mi yeleli
1: yeleli ne fefi
0: ol fata fiti
1: yoi
0: ola talata mai fo il fa un ol va yaso ya ko ele sela la to e fa fta I wa le sa po e fo il o ftela inga mai o tino mafulu feo ai solo a
1: Ni lava ya sa no ngalo fiunga ya ili le ta fi fi fo yo fa ma yo lo o pipisi de ni vai ta ma na tu ya ili o ma tu fo ma tu fo ni a o mon ma wina to te lo ka finga luengo ya o lo fe ngai fo ili ni vai so ma le a ta wina na ya lo ma fa na o le universite o kilani ya ili ma por kala me fo ili le wana nga le ha science ya ya o se ngalo ka fo sa fa tino a to ne lima ta usanga ta lo ngalo ma bayang siya.
0: Health Science Academy.
1: Health Science Academy, yeah. Mufanda wifa tua amata mai.
0: Ya, penanga iya na iya malosi le faabai. Yeah. Mo mta upu ya tau fa scientist. Ya o atua I kose siya mo le soifu maloloina.
1: Ya, ya, sa mo lima wina ila. Fo ilia na amata iya por kala me forne vai eso to tele fala ya va vai tu lava wa matan rusia ku gumela lo no winga ya u fa pe mai ya na fa ya ongo tai tai ya wa fa mai mai ya to tele fala o lo pipi sia fa mai ni vai ta
0: ya wa sa no vai nga le fa fo fo sa mo o cho sanga ese le u fa to no furu
1: ya o lo fiunga le sa a mata fo ile mo ni
0: a le furu la le na fa pe mai o le influenza o le ei ai e ele pe flu massa ni foi le ne je uo fa beta to e a moe ana le foi le wali le ai e pe pesila e pesila le la wati le ye nga oi tino
1: na tonu
0: wa nga fa pena
1: wa unga na dambana
0: ya oi si changa cha foi le ele uro uro tapa ase tulo ya fa te ia foi le o so mai le tale ya matula nga fa pena ya atonu me ya na valo ia e esa entisi leo ya ia ia va enga su ya ingol tau ia sa wele yo fa mai fa pe ele na pu ia ila u lo fetcha la inga va so tu ia te lo fo ile la ve ai ma matang
1: au matang ila le si la ia la le sa ma langa fo yo matang ta lo ini ia e ta va tu fo fa fa tu anga dato au fa longo longo le nevi ia tau tu na u te lo ile asisi a lo fa mai ele mo fa yo no dato alo pela em fingo kala ku fa si ma ko lo fa ko au ngi ko u fa mesis
0: Malesi na vaenga, ya tato waya. Esel mana yelfe aulena au mayele, el COVID. Ah, le la foi uwa mawaya mo meo tali puni o masks. Ah, ye faunga.
1: Ah,
0: mai se ai, inai fa na witi, ya mamatua, matutua foi le, e fa esete ngata. Ah, mawa loa, ye ufat, uosua, e maisi mai, maisi mai, maisi mai. Ya, ole fautuanga la tato pokalame tautala maleava. Ya, se changai. Ya me setina a canes o susu te solo ya o pel cancer ya o li ifo I le afori cancer le mo wali ya e a feo wo o I tau sanga wa e anga va ai e fai lo siaki
1: fatino
0: lo ona I o susu enga le na va tio tsa o tsala fo le va ya so tu na ya le na mo o mai susu enga ni si ya tsa ma mayo pasifika I le mta u por canes e maua e tātou Pasifika I si ui ole o whaama lea o kānesa ia o whainga tāna to e whaise tonga fiti peo o level 3 po o 4 ia o lea ia ia o le melana lo o tui tui mai eni mtanga luenga soi fua malolo ina whaamol mole whailoa ua o o tau sanga ua waeanga vaa whailoa whailoa lava e vavea ia o te moli maua tua walena maua ia o le vave na fai ol siaki ia le na maua fai tonga tfiti le o faafta I le tu le utou tau sang o mae ai le ai mese simi o toi tupu o le winga la alfa mtala fatino loa a wale fai me tu ia tato ia matulanga isi ese aolo iai le neiva nei soi fuanga ma neiva iti au o au kuso ia mantua foila ia ona isa saai o la fai umale malulu ia e saulo o male Mali spring, lata lata mai loa, ia tato tarusia ia, ia vave mai aso maa fanfan. Ia matulanga whapena. Ia alwa I tau fuende, o wha manuia whanau, o wha unga, masino au kuso setema, Ia tāpena pena ai ainga, ia o taimi fia fia, ia e mese fui. Ia o tāpena nga mō whānau o lo sa ili atu le ufale, ia a wale sila asanga, ele ngata le university. Ia awa o ngam tātai sese, pifuena e sau noa ele pokalamele o le Health Science Academy. Ia watu o tele amatu o walatu sila fia le vāenga, o le man whātino ni usila, a wale ta pu e ina o whānau. Ina ia vave mama ia mau tū, le wha avae o le ta upu wha scientisi. Ia ina ia sau wha ngā tuai, i wha ilonga wha pitoa ia.
1: Nila. Malo, malo e lovio.
0: Mea whaftai, o tato pese lea a foi mai. Ia tāpena mai tato to sports. Ia la tāpena ma fonga ina mai. E futalainga tato to manino.

Pese maile faili la wilo le punia la va aile nei foi vai ngole fia file ua toe luas fuma lima minute ona tale ole tu laiva ile fa sa songal tatu tunu ile nei foi ia fia fi fa ma winna le nganga fa ftai ia pe foi ona ile tatu por kalame matango fi fale ongo lumana pe ona tau tu an toile fia ngale toto ali ia tei matali foi tatu por kalame masani ia fia fi o stofi ia tasi foi o nai tatu malo fa lo longia ia alu matama fa nau Samoa, ya pe ona ele sunga ya tatu malol na ne fia fia le sunga ya titi atalanga dunia nihon tuli au pupu ya mai Hawke's Bay tasio o fai litise ya pe foi ona to fa fonga i talanga ya ale le foi halo Samoa no tau tuai Hawke's Bay ya fai la nasa e fa fonga me tatu por kalame ya anga iane va va ai lungo lo penga tafai langi sa ilen fo ile sunga ya titi ya pe ona yela na tau tua fa elitise ya fa so fo i lona to mai ya be se fo i ya so na fo i au au nanga sana au nanga i tono tatu ai ngolo lalam papa au Hawke's Bay Hastings ile ni va ngole fiafi ya le ne fiafi manatu ya ale ita ulunga ina tatu por kalame ya pe ona ye fo tatu maftanga le fiafi manuia e mole tu lenga ng faftai na yo tato tua ama tu tua o sin sino la tru ya lesa vala au mai ni si foi utama fa aftai la uto tapo inga fa aftai la uto mafuta mai foi ile tato wala leo tasi o lua tasi lua fa mo ya poli tau tua fa au au lima tonu tasi pi valu sifuru lua le matua le soifua se utama lesa vala au mai ma fa aftai ele pol kalame foi ma lo va aftai ya mfa ilo foi lono fina ngalo ile loa o tausanga talo nfa nongolongo le tato le tio ya fa aftai la uto tapo inga wa moni au ele siliali ta ina ilo le ta poa ola o tu tu tu malo fi e mauta malawa o te lo lo o manui ai faiva o le pmn sa mo e bole limo ton ta cpi e nei fo iva henga o le afia fi tele va henga o lo tu pu i tono da tu tu ele ngata i sa mo ya o le ta tu ai tau malele fo i o lo fai atu i nei au te roa australia ta fa fi o le kilope mole atu le fa malo ya o se fa ta lo fo i le sunga i le te akono ya le fiunga ya tupuola loto mau komiti ole mau ya mese fo ile fiunga le fatua ya atalana mailunga mafuta mai melpone au sitalia ya mese ai le tofine ya manu ya malova aftai le mafuta mai ya faftai fo ile so tai mai le vaison de nei mole fo ile fa malo mal faftai le sunga le fafinganga ya pasta fo imono olo o tai tai le ngaluenga ya manatu aolo mawolo o to malosi ya mese fo ile tapo inga ya asio u to mavi fe au le sunga ile reverend ya le sunga le fafinga inga ya moi moi tauti mafuta mai melpone australia ya male falitua fa aftai le mafuta mai lo fetele atu mo lua mese fo ile fe amore ngaluenga o to itali wa tuai ile mai ai o malolonga ya lo fungia ile tuo lo so lo o lo soifua au auna ya pe ona yai foi ile fe au malenga luenga le tuo ne fiafi na to le sa moli maul to tele ile tala ave foi pe ona yai le talonga le ale sharks ya male tato o black sine nava ya so ya pe foi ona se tala fa solo pito foi le ile soifua nga ta alo le foi yalo Samoa ya pole hano foi yo te ro sunga ya manonu ya ise tu fa alolongia ya olona tali mai ya ile haka polisi va tau masani ya New Zealand ya lesa fatino ilungo beng te fa lengam selo dai le haim sisi ile mai moai ya basira silai ya ile fo e fa alo alo ma wonunga ya pion fatino le sunga ya le sunga ya manonu ole me maofan ya le mata mata mal tapoinga ol sunga ma no nueli to le ni pe fi en vaya songa ko lingi ai mala ne shak to lo ha sona arrive to to i don no to sunga ya ma no no ya alo to lo ata alo mai ile awon shaks le sa ta ta lia lo peleki ile vaya son te nei oina lo ai e mon ya na malolo le to mo fainga le shaks au na i lo ai mo le me ole ole tu avo ile ole ole le level le me wo o ye le ma wo lunga ole fo yanga va inga matautia le sunga ya ma non fa se fulu ma le fa tau sanga le matua o lo o ta alo pe o lo ta alo pe yo
ya e mawa e fo il silsila al totele ya manatunisi e masalo to ya ule sunga ya malunu pe a mo so na vanoa il World Cup le a nga fuan il va tau sanga tau sanga fo le la fatino Australia ai ye la wa ya mai tau te lo fo sunga ya manunu le of World Cup ya ni te ye fo ya wa ma ma tu ye nisi ya au te lo sunga ya manunu ya wo fo il la tau taimi masalo tau sanga ne tau sanga fo ya wale to e ta alo fo sunga ya manunu ya ai o mota po inga o talunga de neva yaso ya manu ya tele tapo inga sese ya fai le leo vai vai fai mafunga ole fionga le totoli fionga ya to filau ni na kirifi ya lai ya mese fote tatu po kalame ole vya fi manuia moli atu alofa anga le mafuta mail tatu otunu ya faftail fatanga ina sa matu utautua faa lea wau ito tono maota malawa tonu foyo lo usa fia lava olo e faafunga maili po kalame ya le pia menta mua po le lima tautu tasi pia ai ya moli atu lengang faftail utaulunga tatu po kalame afia fi manuia na nefia fi ya e mole tu foi malu fa nga fa pito lava ya si to ina posita ma le sa vala mai le sunga ya pau ya o lo ma futa mai le la mo i Wellington e valus fu lo tu sanga ma le afi anga vai lele ya le la la ta wulunga to da tu por kala me fi fi ile vi ya o vi o vai lele ma le sunga ya malae o le vavau ile ne fi fi si ya e te lo fo yo leo fa funga mai ya le tama ya pa ya o le la ata mfa ya tu por kala me ila upesele le vi yo lo to wa fianga ya ai tu la ila sa sa am ta wo lunga ta tu por kala me ne fi fi wa te lo fi ta wi mal malu lo Wellington ya ta tu si si va fa ta si ai ta lunga il por kala me le fi fi maru ya ya o hafo ini ya mato ta mfinga le ne fi fi wole ta tumari ila fa funga sa mo mato te ata talo tu fa mangalo so mato vai vai ya ta pena le tu si si lao lao le lumana i la so sa pati ba mato il so fo mo la ta tu to e fta pa inu nga nga pe a wole e ile ta tu wala le ole 531 pi pole pimen sa mo le ne fi fi mo ila do umo fenga mangalo nga le ne po manui ya fi au mangalo nga le ne po a lo fa tele mo oi o oi ole toa o oi ole toa yoi o lo e tau ma fai ma e fi nau ma e sa ili ya awa se falawa ma se susu i lungo le lau lau awa se au a inga se au whanau se au tau lua se au darling ma se au sweetheart ioi alofa tele mo tau ma nui anga luenga nepo ya a me se foi whafunga tatu utunu ma lofa tele atu tol marino a me se foi i le feunga le totoli ya to filau vii o vailele mo oe te mama tua pau ya alomaya sa wia e tau lunga tatu ai ai yuli ilo sunga nepo

fai master tu tu sei tau fai atu va ngale pe mata e ok ya va le ton yo no ngala ra wa ude la tal no atu atu fa fonga me ya no ngala le la sao tu ala ya tu e le sao mi tu tu fi ngalo ngale fa le ton telefone.

pia sa ifo ina mifa pena sa tu tu puta tu sa mo e fa pia se ya na itala sala tu afu ye le un tala mo fa mauni a fa pia ita ngata na watu e failat palo a watu mo lobo umon failat palo tori lo poinu fina ya le fa fia mo musina ngalo tatu pena tupu mifa pena pena isi ola umma finoa na ini tu nanga pena tu ya po afu ni una fia ngo palo tapi a ya nga iru mo ori fatu fuanga fo uyo ye a le teknoloji le wai te mi nei um to isa sa wa o faia e ai no faia so se me a e ma faia to ai ya to langa o me te tau ona ona tapui ma ya i ona a papui pui ya o to so so fa o me to langa o o fa to fuanga le wai ya so ni a o faia on fai me tanga ta ta no me tanga ta i lungori o Facebook e vai e tu yon fo ringa la olona si ufonga fo ila a ele o ia ana upura ale a e fa unga si stanga chalm sini e fa tala nua mai ma mai pina ngaro isi a so mpa ina lafi mai tanga tai tuo tu ranga o fatu fuanga lo e yeso ni a ia e talo mai talo mi ya mamu ya tatu fo di wa are luno vinga la fa ma vai ya tatu fa ma vai lo ia si luro ua lu fale ai I have a fear to all tone music as that.

Ole o to lima minute o ntare le tula tasi ni ta ya ole as for ile ni le su fa o kuso lu a fe lo su mo leono ya vi ele tua ya na tu o o lava fire mo re ri fa nga maro lo ngon ni ta ya o ya i fo ina o le le ta tu le na ta tu fa so ai tali bi fo ta tu o tu ta tu tu tu fa ya ta u ma san ya ai wa ma fu ide ta u fu ide ta tu ma fa fa fa la ngal ni ta ya o ya do ton ma fu yo fa mo ni le ta tu o na o na ne des tai mi ona ta ngo le fa ta o tu si na fo sa ngara ti le ai tu tu si ma fu i sa fo no fo la va ma tu tu fa nga i ta tu ngana ya a ta ngo le fa ta o ya na ta ngo le o e fa o nga mo i lo i lo ai e fa o pum ya e su su e la va o e ya fa o nga I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.

Ua 3 minute te aile tula e tasi ni tae au. Yoto mafo yon fa mutole o tatu wa onanga. Tatu mafutanga ni tae au.

0: e sila pa ako ko e ni. Ko e toko lahi na nau pehe e nau tolu, na e tonu ke ulua ki wakai ki he fōunga ngā we ke whalerei aki ai ako, ka ikai ko hono furihi whaka au furi au pito. Ko e savea ko e ni na e kawatu ki ai e kauwhai ako e toko walu nge au tolu ngō fulu, i wātaime wāwhi wanima ke wāwhi wāono, pena ia i pe mungahi api ako ia, e te au waono na nau kawatu ki e savea. Ko tu whataha a fisi pe mu asileria ki whotuu, hārea pau, pe ko hatari te merino a ngai whanua koe o e Pasifiki. O kui e ni koe veita rini, kono uhinga i he rea whakafisi, koe whakatoko ua. Pe ko hingua ia o e hārea pau koe ni kua whatu e asileria pe mu fisi, mai ngai motu koe o e Pasifiki. Ko e hārea pau ni o kufai ai e mahino, ko ose ni, ko hotau whetaula ki anga, mo whehokata ki anga. O senio e merino, pe aku ne pōre ki he pōre anga kotoa pepe mo i kakai i o e ngahi whanua, ke tauwhi pōpō waki, o ka hoko hamea ke o hofi whakau tāwai a ki tau tōru. Nei pe fōke he minista ki muria a Australia, Penny Wong, ko e maka maire mahu inga eni ki he hala koia ki he nofo merino mo uangataha a he Pasifiki. Nei whahoko he viafi pūre lulu o i wikeni, a hano fuaki mo no fua ilongai, a e ngahi music, nei whakahoko i he fiaf pule lulu o e wikeni hawa, kātoanga koe whakailongai, ai ngahi hiwa, pea moe kawatu koea, ai kakai e Pasifiki ki he music mamani. Ki he sipoti, o kulotolahi e pe whaia koea e Olpereki a Dave Rennie, alu lerei pe a NET mi ana moe nau teuteu atu koea, ke toki whetaulaki pea moe Springbox he whaosinga wiki ko e ni. Ai kai vevela he Olpereki a timi ai Sharks, mafa, ki he noa i Durban, o lele ia i e ngahi whuitata o ia e walu, o sai ange ia i he uraki wa inga koe na e whahoko pe mui Stormers. Nei kamata lerei pe fokea o lperekia pe mui Sharks, ka uku amanaki a e whai a ko o ia, he kaito e o ange ha whainga maari e peheni o e ngahi timi te nau whetaulaki i he kaha u. Nga tāng pe ngon ku kōk mai maki tātole a koe nifa tāng peke mō mā o ka aho lerei mō a whaasinga wiki lerei kō flipo mō tulalo, tō a whaat.
1: You're now on Island Time.